nou manajmen epistaf ka sempatize pi se mounan ki rapè dan mam fami yo. Nou sav lò fèt ou ni pou mò, mi an pil lè lan mò e vè nou pa jeme pa wè. Nou ni espwa ki se mounan ki ha mò, yo an plime plas epi gwan pè. Nou si ni espwa ki se mounan ki ha mò. Nou kay wè yo anko jou wè zawèk syo. Mè ka di anko, la pou yè nou epi sa ki an pen. Epi chanje, di e pa ka akode ou pli ou pase sa sipote. Ni an bel jounen an di. Celebre la vie sa ou pli kontan epi an Hot FM Total Tribute Package. Kouta nosman la mò asou Hot FM, Kiss FM epi Hot 7 TV. Lendi pou samdou, katan ni asou Hot FM a 6:30 le bon matin. Le lendi, mekwedi epi vendredi ou katan ni asou Kiss FM a 6:30 le swè. Lendi pou samdi ou ka wey a sou Hot 7 TV a 7 le bon matin epi anko a yon apri midi. Epi le dimanche, imediatman apri servis la mes an l'Eglise Katolik, Babou epi Pey Albot. Hot FM ou ka ten ni tout patou li yon Saint Lucie epi peyi pou Saint Lucie a sou yon 105.3 epi 96.1. Koute Hot FM epi Kiss FM epi gade Hot 7 TV a sou mobile app Hot FM. Hot FM, Kiss FM, epi Hot 7 TV. Nou kompon pen atan ki difikilto ka espiyanse. Epi nou ete komite pou sa endo an nepot mwenye nou sa. Hot FM, Total Tribute Package, kote nou ka onewe la vi epi prezeve memwa. Pou pli informasyon, sa ban nou an apel telefon isi a 452-6040. Epi vwen nou email la komisyon la caribbeanhotfm@gmail.com.